suwani gam bi adama diga ona stengas kama ko fudata o andi diga git yonki do vurtini yonki ka dilli to kido yangite ko kido der neema pat kanko ka bandu ko ndo wonde be maru amma kayru kandu andi hadu woni naseto on.